Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Loni ojo Tuesday ojo Isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026. Today is 04/08/2026. Gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi eyin omo Olorun e dide nle ile tun ti mo mo nkiyin to logun to logun mo nkiyin te leso te leso mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo Olorun mo bo nibi pepe e jajo lo ki e jajo lo ge Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ni ilu Ibadan eyin ayan fe bi awada bi ere awe wadi number 4 loni ah e ma bo ni bi pepe e jajo juba re e jajo ki e jajo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lo de osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngbo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e jajo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi

se dobale be se kunle yen e kan so ni pe Jesu mo dupe temi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe fun osu kejo yi mo dupe fun atileyin mi o se mo gbe oga titi line mama yin o baba mi ologun ajobo wo bi gbogbo awon omo re se dobale ti won ba buru ti won ba buru ni waju e won lawon dupe nto o se ibi to ba aye awon de ati ibi to n ba lo ada ogo ati olapada fun ologun ajobo oba ti mo dari omo titun dake dake adupe o ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun te dupe ire yo sele si o goodness will happen to you se le dide daddy se le dide mommy e kan je ja ki hallelujah nla mejo osu kejo la wa wa kan ke bo ba se wu yin a si fi ogo merin ti gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ke dide ke gbe body yin o si bo se ba wa ki hallelujah nla mejo ti ire o ni sele si o gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba wa somebody shout eight hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin omo Olorun nibi te wa. So le tewo mejeji kin so tele. Bayi ni Oluwa wi. Isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi. Ni rere woni ko debao in the name of Jesus Christ. Won ran mi se kan si yin sa bi nsi se mo mu leyo kokan re ninu iwe Psalm 77 mo fe ka lati verse 11 ohun Oluwa ni o ni so fun awon eniyan ni Psalm 77 verse 11 o ni emi o ranti ise Oluwa eyin wo le le ranti ise re awon ise nla nla awon ise ribiribi to ti se boya laye awon bibeli tabi ni aye igba ti wa yi emi o ranti ise oluwa bibeli lo so be ise oluwa sire akaikatan ni o kodo mi nbi ma ranti ise re anje ngbadua fun eyan meta to le foke ti o se ami wa kan foke bo ba wu o to ba wa ninu awon meteta mo fi edidi ati majemu so tele si aye re ise oluwa to mo ranti ni gbogbo ojo aye re kan si ami ko sele si o ko sele si o ko sele si in the name of Jesus e wa gbo to fi kun oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu re atijo nje je mo pe emi Oluwa ni iko mi ran awon eyan leti awon ise iyanu atijo e to se ninu bibeli ati eti o nse ni isese yi ati eti o se ni inu ipade 77 eyin ayan fe eyin wo le gbagbo pe alagbara ni Jesu oni ise iyanu ni bibeli wa ni ki palase o palase fun mi oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo aimoye ise iyanu to kunle to ti se nijo ni e to se ni 2020 e to se ni 2021 e to se ni 2022 e to se ni 2023 emi oluwa wa so fun mi titi wo 2026 bi nse mo ran yin leti gbogbo eyan omo Olorun a wa pe siba siba ni 77 ojo Wednesday a wa ni service ni wema bo ni kete tin ba ti le ku ni wema ni irole isin meji la se ni ola tin ba ti le ku wayi ojo Thursday ni ma ti se ipade ago meji la lagbare ni to ni aye atohun ma ti de Jesus City lati ojo Thursday gbogbo leje nfi gbogbo enu so orisi ise iyanu merin to je akanse ni emi awon woli lo won se lati ojo Wednesday lo titi di ojo Friday even titi was Sunday pepe yo momo ni 77 tote ma si fi nkan meta le yin lowo orisi nkan meta omi 77 ati anointing oil ti momo fun yin le kan losu ati nkan yo kankan na
enikan ni kini nkan yen mi o ni ti so yen because on lo ni se pelu team wa tan babo enikan ni se iyanu merin o si ti so awon nkan ta se ti nkan mere ni o fi sele alakoko o ni ki nlu oro ma fi oro da iyanu to mo so ni gbogbo ojo aye re ma lu oro spoken word creative word ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye so gbogbo eyin te ba gbagbo pe nipa si oro la da ile aye a fe fi oro da iyanu re o ti se opolopo awon ise agbara so ise akoko ti oluwa lo won danwo lawon ise iyanu ti o wa nipa oro o ni ko mi mo pese re le fun ojo Wednesday ati ojo Friday lati fi oro da ise agbara ale ninu aye awon eniyan o si ti wa ninu bibeli be bibeli jo di mimo fun wa ninu we Genesis chapter 1 ta ba ka lo sale bibeli ni oluwa soro God spoke and the word came to be eni kan ki le so yen olorun soro asi da aye o fi oro da ile aye ninu we John chapter 1 verse 1 oni la tete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na Jesus ni bibeli mi living bible ni and Jesus was the word o wa ni nipa se re la da un gbogbo lai si oro ko si nkan yo kan ti ada a je n foro da je n fi da nkan si ola bayi gbogbo eyan edide to ba le gboro oni bi eyin ba fe ti e si gboro ti e gboran o le o je ire ile na wa ya owo re bi en to fe fo gbogbo eyin ti won ti mo so aso tele poyin o le duro ninu e gbogbo eyin ti won lo gbodo fowo kan owo gidi gbogbo eyin ti won so tele pe ki nkan mo daru mo lowo gbogbo iwo to je po fe travel sugbon to ro na lo gbogbo eyin te fe mo rin sugbon ti ipa kun ji o le rin nitori stroke gbogbo eyin te ni aisan ninu omi ateje yin mo soro jade gege bi ko to ba se fi oro la fi da ile aye bibeli ni oluwa si soro oni let there be light imole si wa ninu we Genesis emi na so jade gege bi a se si awon mi laaro yi pe ohun ti o ti sele nu aye re ti o si nbe pelu majemu olodum bo se lawo ikosele kosele kosele kosele kosele kosele esele oyase oyasele in the name of Jesus enikan ki lo de to fi ri bayi se ri ni ojo Friday ojo yen ni 77 ni Jesus City emi a mo so pe Jesus City o mu lati iwo road e kan wo moto straight to lo si ikiri ele fe so kale ni iyana koyi tabi ko wo koyi ko lo fe so kale Jesus City and gbogbo eyin te fe buku e fe buku o ste te le de si e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin buku e bi o ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola eje menu ku mi be yen o ni mo ko awon re nila gege bi ohun olohun so God spoke ni Genesis chapter 1 and the world was formed the world came to be ninu Exodus chapter 14 verse 21 to 22 bibeli so nipa Moses oluwa soro o ni ko na opa o si na opa si okun pupa ki lo wa sele ile iyan gbe ile o si jade fun awon mo Israeli ki lo duo bi okun ni waju e jo lo fowo gba igana ni igba meran ni 5 times pe gba gba gba gba gba ki lo duo gege bi odi ki lo duo gege bi okun pupa ki lo duo to duo bi dena tani dena lo office yen mo soro jade laaro yi mo se na opa ni mo na owo jade latori radio re ye bo dia shahaladash gbogbo to duo ni waju e bi odi eya dadash mo ni ko ya oya ya oya ya oya ya in the name of Jesus
asi okun pupa yen asi ona ni nigba ti oro ba jade. Oh, we have creative and nature miracle. Ara won yanu ti o sele niyan iyanu ti a fi oro da a fi oro da oyun si onikun to ba gbagbo pe woli ni ndun yi o. Four category, four stage, four different kind of miracles. Alakoko ni the creative and nature miracle. That is the first. Wa gbo mi awon mo Israel rin ori yan gbe ile oba to so okun di yan gbe ile to to ola re kin lo le ni waju dadi e ti o ti o koja kin lo le ni waju mama re ti o ti o lo bi n ba gbo to si ami o di yan gbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won ise oluwa leleyi eran mi leti ise iyanu mi atijo o ise iyanu atijo ni awon mo israeli ri won koja ni ile gbigbe ninu okunpupa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duo pa ni askeloni osupa duo je ni ajaloni enikan ni kini tumo re osupa to won o sise fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko tun ni sele mo ni bi ti olodun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo joshua omo nuni o kan na wo si orun ni o pase iwo orun duo pa iwo osupa duo pa gbogbo nkan si sis ah oro abajo ti bibeli fi so pe ni pa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi laaro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duo pa soju kan na mo fi majemu oro so tele laaro yi ki agbara ye ko so ijoba ni in the name of Jesus so e ma binu e ma gbo ti ma ma gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese de ate to ti wa ti pe enikan ni kini ti te ma fi gbe o ni ki nkan ma ran yin leti eran un leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran olon leti n to se nu aye re enikan ni se yan le tun testimony so ni kino de in ma ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olon gbogbo igba ti n ba fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti jo ni o ele ni won pe ni creative and nature miracle. Ki wa se yen nikan ninu we First Kings chapter 17 verse 14. First Kings 17 14. Ibi lati ri koko iye fun. O so Elijah o so fun obirin yen pe koko iye fun re ki yo sofo kolobo oil re ko si ni gbe. Enikan ni kini tumo yen. Se ri lati osu yi lo woli Olorun le mi. Gbogbo ojo aye mi Jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi

0: kolobo obirin opo yen opo won so be fun ni bi ti woli ti so woli lo lo ba o ni fun mi lo nje obirin yen ni ko si nkan kan le o nje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe fi se o ni fi so re majemu fi so re majemu ko wa wo nti o tele o ni a mo je ntan ta fi ku ni o ni e mo boja o ni se be obirin yen na ba gbo nje fun woli nigba woli je ntan woli ba nawo si eyin wo le fe so re majemu je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money joje alowo re na je fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo le san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lu lo re majemu o bere lati 2000 idi ti mo mo ni office san ta won mo re o ni onje temi atomo je ni oni ta siku woli babu erin it can never be your last money e kan la mo son re majemu losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need a mewa na try account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se wa ri gbogbo eyin te le se be mo fe la gbogbo enu le lati so fun o pe o le mo oda 17 verse 14 iwe First King chapter 17 verse 14 o lo nje ta je ta kure iyen wa so fun ko ni ri be ko ye fun re asiri ri oni tu gbogbo eyin to dabi eni pe ko si nkan kan nu shop mo dan wo lati osun yi lo iyato nla yo de this is the voice of the Lord eni kan ni woli ki love him break seri ajo ngba we ni pe merin loni osan meta meta pelu eyin meji meji o la fe fi break loni orange meta meta osan meta meta wa san iwo tele ma lo sori Facebook ni isin and then kankan wo ni agbara Olorun a se nkan lana o Oluwa ni nti o sele si o ire ni join wa loni ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 6:30 ni isin e pade mi lori Facebook to ba tun di 12 a tun pade osu elekejo lele this is the 8 months osu ibere otun ni ni lo lati lo igbale laaro yi bi ogo se nje ti Olorun lori Facebook laaro ati losan 12 lelekeje o waye 6:30 ni odekunle epafra mo si be enikeni church nje ani ise atijo nje se iyanu atijo re o ni eran mi leti e je aran leti o n lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba fall si category yi
1: oruko mi loluwa teyin mo wa lati Eko
2: Eko lonlon
1: ben mo ma follow program lori afefe so mo wa wa si program ni July mo si ni delay lati boya bi o ti pe 7 years
2: 7 year delay
1: ben so program si mo wa wa nbi bayin na ni
2: ninu bi gan
1: ben mo sha lo yinra ni ori altar mo sha nse prayer lori altar
2: lori altar
1: mo bere pe Olorun sanu fun mi mo fe bi mo mo ni de omo okunrin Olorun se fun mi omo to ma dabi baba mi
2: ti o dabi mi bayi
1: Olorun de se fun mi mo bi mo ni April ni
2: April odun yi e wa wo omo lanti lanti on tunda this is Bansi baby boy after delay of 7 years odun meje ni won fi woju oluwa fun omo won la won fo omo to ba fine bi pastor dekunle epafra abi n fine mema on ti anti bo pend ofe wo school lati ejo iwon ojo wole ofe gba shop ofe ra le ohun to ti duro ninu aye re oye gbe Olorun emi awon woli ko yonda ti e na baba re to fe bimo oya bi ti e na ki lo ko mo yi anu oluwa mo so tele se anu oluwa ki oluwa ko wu o